Nyankopon. Mo sisi Nyankopon. Wo wo katra mo sisi sa mo sisi ko. Na me process de wo beko. Ah! Ha ba yam dalaba. Everybody get free throw.

na me kasa radi nye bi mamia anasye na me aye bonia ya fu isu senye radi adumwa nangame ni magwasyo.

kuta meba ewie me kasa kirem tie ericha meba me kuta me ni anam me represa ni ahunam nyu me pia da city me ni meba salsa why are we boa meba why are we boa sa me bra da soa why are we boa sa oni be pam akodite si a jumi never such a wakening. Na subabi a womu biyana. Jabutuwa. Mami metra wakuma. Mami ne hini wakuma ni mo. Esansa ma pen. Ma hini ena pen. Meti a jumi. Ma wane nye nomansa. Ne momi ti a jumi. Ma wakuma mubu. Ne sesun suma talia. Na weni a hunya kesia. Hunya. Wenya dingina. Tie osori enyuma etse seki.